se me chinin ni mo bi ni ko ah o ti fu won o ke te chi na so lo wa a bi bi en che mo no o hin na bu kan na ye ko ni si wo a ti ni ke si ja ke ni pe ni na ko tu sa ra kri me sa na pe ni ko sa ya ko tu ni pa ni sa

0: jo otitiri awu a ame van sonchia opanyini awu a na master fori na nkasa ejidi se munyina mo hoye
1: ejwa na waya opini wachi ani onyamun kaos

ma ofori crew mo so mo shall lie pan na me ko piamo asan na mabo abo park so fo ho pan bi ho de ya na ye frewo papa sandra sandy ni ei na me chia pan and to you papa nana ama ama ni ei na me chia o and to your mom Joyce Nyako mina no musimu tie mi pan